Ebo mpae. Radio Kron Kron, Israel sending so amaya dom, amaya kwain, se meti wasem. Radi mpae ni se obe hume guwasem so, na yen kwa, na yasumjue, na yen shira, ama ubi biara uti wa Yesu Kristo demo. Radi edawasi wa Yesu demo na ebo mpae. Amen. Dofunom, se esha disuye biasea utu dinse the broad and the narrow way. Kwante treteni kwa hiyan hiyan. I didn't catch a few in the narrow way. In fact, a crabby, no man, and quack quine so, quine here, here, no, I call and commono. And I call a name kakra, if I see a share followers in the broad way. In nipa, omanam quantetre, no sooner. And nona, a perse, and a share. To make a match in sempano, a tea and song, and she mood do me and son. Was a moon shiny or punitia tianum. Na opune sone e kwanya e treni di eko o seye mono. Na wan wo sheni mono. Eye pi. Bebi ya kinkei ma ye te asye se hun humu niye ma ye niye ma emwe du papa apa. Na ni te asye enso enye mre emwe di pa. Nye wangwa se Yesu kachre Nikodemo se se. Ichwa se e wofufro. A wofufro eni die. Mi komi mami ye mu biyo na wawasan wumi ana. Na Nicodemus non tease e honhom asem emu ne ne tease edin se ntisa pa dia Yesu Kristo Yakobon ba ofri sra heman mu ba ya odi ne nkwa beto ho ma da samanyina ono na okase yo na o kan kire yen se yen hye ne oprontiatia no mu na eprontiatia no ekọ nkwam ekọ da ni gie mu ekọ da ahoto mu na pona eson ene ekwan a etre no die e ko seyim ipe guwa wo motremu ensio ensio ensio adichini adisaye enyasem kitwa enso wa wo sheni mu no eyipi wa wo sheni mu no eyipi adenti na wo se basa oko baby. Ya kanchwa se bebi ya wukrono. Amna kesi yebi oho. Udi wuka druwa ube tomu. So, chongon. Wako akotoa minanu. Uko bebi ya disambo desi wa se. Ija. E woho. Uka. Ebe shoka. So, chongon. Wako. Naka nashi. Se nye humumu nye mane mwe dra. Ani ntia sieno. E diye hiya domni. Se weni be brepa na ube tia siya. Adi nti na yanko pwa kanchre yense. E kwen bi ohoa, e kwa unkwam. E kwa heaven. Kwa ni jiemu forever. Ne kwen bi nsu ohoa, ku uwe ni ewe yemu. Ne ni pe pisi, yen di di ku uwe muno. E waa ni epe. O kanchini kama kwa waa ni ekro. Adi chini adi sa yensu ni

Samuel Edikan, T9. Yuda mane Peres, Hesron, Kami, Hul ni Soba. Na Soba ba Reya wo Yahat. Na Yahat wo Ahumai ni Lahad. Yenum ni Surafo Musia. Na yenum ni Etam Ejadie. Yisrael ni Yisma ni Yidbas. Na wonu adindi Haselponi ni Penuel awo ye Gedol eja ni Esel awo ye Hus eja. Yenum ni Bethlehem eja Ifrata abakan Hurma. Na Ashur awo ye Tekua eja wo yirinom benu. Hela ni Nara. Na Nara wo Ahusam, Hefel, Temeni ni Ahastarimano. Yenum ni Narama. Na Hela mani Serit, Yesuha ni Etnan. Na Kos wo Anub, Sobeba ni Ahalel Harumba Musia. Na Yabis nya ni Munyamsene ni Nuanum. Na Nena tu ni din Yabis, if he se okanse, medi yia ne wo no. Na Yabis fre Israel nyankupon se, Sanka wu shirami. Na watre mishimu, na wunse di mechi, na wamabo ni biya meyeme, ne ye biya mekamye. Nyankupon ma di osre no bemu. Na kalub, suhe nya wo, mehil a oni Eston eja. Na Eston wo, Bet Rafa, Pasia ne Tehina, Il Nahas eja. Yenum ne Rekan Krofo. Na Kenas mane Otniel ne Siraya. Na Otniel mane Hatat. Na Mionotai wo Ofra. Na Siraya wo Yoab. Geharasim eja. Ifise, na woye ejunfo. Na Yefune Bakaleb mane Iru, Ela ne Nam. Na Ela bane Kenas. Na Yahalalel mane Sif. Ni Sifa, Tiria ni Asarel, na Esra mane Yetel, Mered, Efel ni Yalon, na Mered yere wo Miriam, Sama ni Yizba, a na wo ye Estimua eja, na ni yira o ye yude ni wo Yerid, a wo ye Gido eja, ni Hebel a wo ye Suk.

0: mu bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odibonyefo ana osempefo ebinum nsemumu na se ohu amane se o Kristo nia hallelujah omaneni enwu na manon hye onyankopon ni monyam ewodin no mu eti no hwe asomafo no bro moko kansempa no so many GC in predicate kai nyese bi ko fa obi yire anase e ko ye bone yesu nti ene ye kai in pray. They felt proud to be identified with Christ. Onu aye di ne chi no oba e bone ba konkure ni ne ho so na mane wo wiase papa ko sisi e de ne same remudu aso bone remudu e de say ye aye di ne chi no say ye hu amane a bible say mane ha ye. Trials come to believers and unbelievers alike. So here who roar a ba ne was sacra ni ne won sacra eso. Na se ba se e drew a mani humre sa ya na emo e ding. E di a rehuo ni a tetie ne o hauba. E to dem pa a mani eno swa ye te se e siyan fo o posuna asro chike se e dey e bo. We must see Jesus in the air and fall on us. We must see me fi we no one here and ye papa. Unfa ubuo ema Jesus. Unfa ubuo ma nyankopon. Unfa ubuo ma sofo. Unfa ubuo ma unyan ma Christopher. Unpe wasem no mo bom paye ma. Ni nyina obonsam no techre. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. Ne butaye ba ko pe. Opeso to Bible twene. Pese wo bufu na ka se wo nkwa sori bio pese wo bufu na ka se Yesu mfa ne ho na memfa me ho. First Peter chapter 5 8 and 9 o se moni enna ho monwen evise motamfo bonsam no nam se jata o bubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan evise moni mo se amane hunu a na ode ato monua no ma owo wiase so se wonye den ohunu amamo nsakra ye no omfa ho kra ne se bana se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan kire DDT wa kire onwa homa ode beshe omene ni wawu wa kire abro santintini bia boku akogina so no ohuri wo ho atofo no watete asre ne abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se wo kwasan yo eya febo Udo nenim, osena, miho chile mina mania, but mi wea nasa, debi mpacho wea nasa wae, ensempi wo wechi. Eti, ene, yintu me, en, kasa ankrofo, nupi huwasem, nemo ye, yini pa bakumbi e freni job, aye pesi e kane huwasem. Senia, ensohe huro, tono, na, sa nye mani nina ujina ye. Se, bibeso otia debi ase. Se, e base ufa mani huru mua, na onyame ma kwan masaa sohwe no ba enye adwemboni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu se wama saa de no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wo gidie ne mo meme hye wo gidie den omomo etu gold no ma yete ase se unye gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu eti wo gidie ni so se ne be na wo gidie no be yete se sika kokko ma sika mapa no I was safe for Jim. I jano ni amani hurua eba uso. Yema omu kusukui. Senke, si chafonye omu sohwea. Kie mhunye wabene ni wabon. Kie mhunye wapasi ni wafeli. Saansu su ni nyame ma kwa ima saa ni ema no baye nsu. Nese ni ebea ewe chile nise uti mwijinati se jobwa. Na ujidia ye tindende. Ti nisi unya jimboni biye te nyankuponi nyamuti hoye dey. Nwa masa diye ya bame so debi. E wose udi o nidi, e nidi ni obuo emo nyankopon. E nye wunkon, ene nye menkon, ene efa manye mo. Abraham, oye odifu opa nyankopon ni pake siye, one ni yire sera, omu ware, enso so, no omu niba. Ndi se wa ware ne niba, ebi enu omu na woyire, ne di, mema no debi ade onke jese, oba no kwane mfumse onu free no, mema ndi free omu da. Oba kase mienko hospital, so se mienko, si debi ya. Ebiya na usine so na o demono enye eniso yesa wo ye Kristo ne huntume nyesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okosua edinya miechi Joseph nso otono ema Midianfo na odino kwa efiasi potifu efie uni mamania eto no edino koto efiasi nini ya kikaka hunyina ni njine mono Joseph ujine pinti ema urade David nsuso ohine so etu nenisi nesu pamono wa kusi se oye sanko tropa panu sane hun ewuja David David ose otini nini amanie Tosson. So radi yini fri ni nyine mu te sa akunnifo a omo wonyame mu nyine kasa kyerɛ a ene mu mayi ntie de omo ka sɛ ne be a yensusu yentu yegidi entwene te sa wotu twene na sɛ Yesu he was very much concerned wo se ah te me basa susu a me hu gidie e wo nipa mu ana ebra mamina wo asem no ko hu jaji no ompesu ofi no na fe wo kasa no se te me basa susu a me hu nipa binmu te sɛ Job me hu nipa binum te sɛ Daniel me hu nipa binum te sɛ Abraham me hu nipa binum te sɛ Sarah na me hu nipa binum te sɛ Joseph na sɛ ne Kristo so no de kye sɛ gidie nka ho nyame nsusu yɛmfo yɛ ni hu no ɛna wo wɔkye nsu nyɛ no na nyame hwɛ de ama wiase ase ana sɛ wawuo nyame hɔ ne watch ntuka sɛ dadada ɔka sɛ ɔbɛbɛ wɔ mai amaramfo nyɛ wo wɔkye wo nyɛ wo time Yesu sɛ ɔno mpo onim tam no na yɛ de na wo ka sɛ Dada, Yamiso, yes, so beba o my me patch o menki kasa ansem. Yenhe Job, eti bako. Ichemu in sia ekrono yenhe papay ni jidi pa na wo. Ye kan free inji chemu wachino sine radi kachre Satan se. Wa jine makwa Jobun so hon. No bien ni wa otise o no asasino so. O berima o dimu. Na otne, hallelujah. Jobu yesike ni pa, ukai verse 1 na ube hun, o yesike ni kesie pa. Nsu ni jume muno, tise Daniel, hushwe muna ye humbe bi ukutu ya bribe, ye humbe bi ya osisi ubi, ye humbe bi obo ponu odinye sika. Bibia, nyanku pona ni dini huwa dansi yese, Jobu wa yede, otne, papa, papa, papa, papa. Oh, mempaye nise nki nyamibe die huwa dansi yesa. Ose otne, ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omu kosisi aso de mahim so omu suro enipa omu suro nyankopon anadwe wodi bone okwa asore ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebonsam na aboa o o suro o nyankopon se o nyamsurofo wo wiase aye o nyamsurofo o gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba be bobu sin free ye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame nu sa obeye boni anwa hwe ha no ahwe ha se obi eni ho anache se nyame su ye dai eni ho no di boni jobu no ntisa o suro nyankopon na wo yini ho every boni ho praise the lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwegu cavalry no ne bi so so se ne so hohoro ho bone nyina. Nye se bie ye wo ha no ahohoro de okronkro na aka ba ko ohohoro ni nyina. Praise the Lord. Ohohoro ni nyina ne che se wo yi ho afri bone nyina. Na oni Jobu gina nsania ba ko mo wo ske ba ko so Nyankopon edi Jobu twa bonsam poa. Enne nipa me he no mo from ho Christofo nyame betumi de o matwa poa wo bonsam anim. Wosese Nyankopon anim aguase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christofo a ye di Yesu din ato ye nso a bonsam nwuma ne ye. Bɔne kwa ne nipa die. Te amanya minim aguase Obi ebie na no se we na afro hu Kristo ni me kura me ye chel me bosunsum ni kura me ye chel me dwama mofo kura me ye chel me kromfo kura me ye chel am robber me ye chel what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na afofro hu nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepe wan dwe se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na de bi me ka chro se ni e die hrusie papa papa prison po na wo da paul na wo tonyo mu ne salas mo tonyo ma yi nyamia ye praise the lord
1: efiase na wode yebu ekumfa de ebechimi akokumpa uye holy maya wutimo de hankromo enkromo na bonsam efrese obofo frisruba no benyane was wa mon film wa wunyane the beauty of holiness uye daniel ne adobe kwa kotu jetebu mumpa umohu oni jatetu mudama de eche ne boyefo no bae no otu onkos roman conform no munompe munyina bubu uye ni paketo a the beauty of holiness ipo piti kronkru asofo pimpese omu bodini because no one who say onye correct nse so obe bible mu sacred ye no na kakra wenya no no otupe onu sacred onko heavy na so man so onko heavy kope koko fu obi doai na satan bua awrade se okwara na job sro onyankopon okwara na job ayi ne ho afri boni bia ho okwara na job tne enye wo ena wabo ono ni ne fie ene ade a wo nyina ho ban yeshia o kristo ni no nam kremo ho kopa bambo okɔ bosomfoɔ hɔ akɔpa abambɔ okɔ enzima akɔpa abambɔ kristo ni kɔpɛ kawa bi ahyɛ onim kristo kura wodi n'akyi no bonsampo ni mo sɛ wotene wɔ nyame anim nyame ɔbɔ ho ban wosuro nyame a nyame ɔbɔ ho ban woyi wo ho firi bɔne ho a nyame ɔbɔ ho ban bonsam mpo onim abɛifoɔ ne abɛi bonsam no nyinaa nim wa ukra bible de bia udi etrentwe wa sorry dem wonnim wei ibi kakre bia na okopa bambo wo baby na satan bua ewrade se okwara na job sro nyankopon no enye wo na wabo ono ni nifie ni nia wo nyina ho baye hia ne nsanu ejuma we shira so ko pensiona de piti piti eyi oni ema so se ne be ya e beto mami bi ne babe ho a counseling and o kache se wo ye kristo ni wo di dwade ende ni ade na ti na sem na no se oni ema wa ya ya ye wa ko jinsu ya piti so bibia enkokra che se ye nto na mka che se won sacrifice fa homa yesu first why na wo do homa yesu a enema na wakoje a yede pitipiti so kawani sane ma nyina kokoto ni nyina egu eti otie ni amekae na okoye oni nyo ye osi nyami na mitu egu osofu se osiro still a losro osofu se eti bene no bom paya okoye lo oyeye osi ubi oho no dimrikaba na he na okoye ehwehwe wa ye huwe matiso wo sadie ma we o si danu ani pass se ni nyina amaniska besi sane ma no nyina amaniska afroda water ni suo bmpt so ishire free sro nyame ni shira ishire bi obenye fi be bi nyame nka ho ye abosum nshira eye akomfo nshira eye satan nshira occultism nshira no ejim na do ye dey ekro ye nteso ne enwan so na wu di na sen wo wiase na obedi de emretia no akode ejim afebo it is satan impo enim se nyame shira so wo se na ne fi aboa ase kyene akyena asase so ukan verse 1 ho na wo se job na ne ntwie yuma kyese asase no so no obie ni ho obie ni ho Bieniho. Emie shira no na fetin won saka de wo nyina hwe. Onu me wana. Awurade ka kire Satan se hwe. De wo nyina e wo wonsem, mama ho kwan. I've given you the chance. Na Job frimu fia obeye stronger. Hallelujah. Obeye ti se gold I dear for Jimnie yi fin nyina ye den. E fri ni mu. Onu ade emfa won san ye den enka no. Ne kra no nye wodia eye mi nyankopon media ti ne Jesus isi suro nia okum ni pedua no a ode okra no ye den ekotrigem
0: na Satan fi Awurade anim yɛ den ekoe okoe wanya permission ne wan delay 1 minute kra no shase eti debi na merima no ne ema edidi na onom ensa ewo won pachonya petesia wai enye snap ensa ye de ekoku kra friend ensa fanta ye friend ensa doko doko nu nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajo bunchan bekan se enantwie no efentem na enfunumu birie no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunkun onyina menko ana maka amafiri mu amebeka chiro de bia omukumane ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bi efiri ba fawire chie nyame mu wai mento bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafuo ene beye sanye dua no omukoye na kadia fonso so baye omususo omo to share the yomaso eno omo finish omo nyina ka ba kompe no no so bebo amane ba kunguso okase onwe no foforo so ba beka se o mabarima ne o mama edidi no no nsa e wo onua penifie na hwe enframa kesie bi frisre so aba bebo edan no entwea the four corners of the building na a tree egumrantie no ne o manu nyina so o mawuwu men kwana maka mini amane ede ebebo if you say we wa brabo ne hu amane horo a ato enti wato bible atwene onkwa sori bio onkuti nyamsem bio wo mompa ye bio a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ne wudi for no a wo munim nyame a wo mukire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pe moa ebinom kwaji owu wo ho onko nyam nyame onko o nyame onko da na midni pebie ni ho a oba ne nchen obekun wodi gold ba ho simi ko shira so ama no okun no age wodi dollars ba ho simi ko shira so ama no okun no onim nyame onsuro nyame onfo nyame nye hwe ti di opebie otum ye wo ye na dwen se eno ano no de etu jobu nyina echi wato bible atwene o onkwa sore wo mompae ti di jobu ye ye chemadio no no we nyina no no onim se nyame na eye so na bonsam de techri ene job sori sinsa na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe from sori onyankopon na o kan se deja ene amedi free me na yem bae na deja na amedi besan akro urade di ama na urade afa enhira enkan urade din praise the lord chimedio no mie no se ye nyina mu no job anye bone na wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofo no enye yen kwa ni wo wiase a amane atoye yon ebia to job na the record e clean nyamine din ho adanse at the end of the day ne tu no nyina echi no hwe job chapter 42 ne hu se nyankopon e hye ne ho animu nyam wo job abrabom wo shira no mane ohwire ye nyina ne nsa ye dan e kai na ni namfufu a omo baye a ombetwetwe no besresre no bebu no foni ade nyankopo kaje se mo anko no anko pa jobu cha di ne beye mo feche mudunum no na jobu ebo ni namfu no tri so mpaye erade dane ni dem ni dua demu na erade de ade a jobu enyaaye no nyina mo homie no emma no praise the lord ene ninianom emarima nyina ene ninianom emma nyina ene wo a woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wire amani a ewrade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia ko ne sika eka ho de nipa titi nipa tripe no jobu ohwire yempo nyame sa de eden edema no fa kwampa so pesika wai Se hiya ukura na wu nifiti se Lazarus na wu ubenya hebi yako. Ufa kwa mboni su pesika. Ubenye bidie. Enso se ube shri nyame. Ukawe ni gusua. Ube kobe bie nyaminye. Sambre nene usika upe ya adan odisi se ka na bibia kaha. Di akaha numpo yesu ba ninyi nansu beye grebu. Na we nya asase. We nya soro. Aya pine now since mo. Eti enedi nyanko pompeso o chre ene se. Enfa hon amani a wufum. Mfa ho amane a mefom ome nkoso ntweme nyankopon nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no frimo a nyame obeyi e frimo hallelujah misi nyame be yi e frimo o si na ewradi shira job ewie yesene fitiase na onya enwan empimu dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ene emfunmu abere apem ne onya mabere mabason ne emama abasa na oto obako den jemaima ene de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe si jobu ma ema no asase no nyina so ne weja mema weja padie unuya nomu. Na yechiri ni jobu di mfrinshia oha edu ya nai. Na uhu ni mama, eni ni mama awontu watu asuo nai. Na yobu wi, ubiye be wu. Na wabakura, na wedi ena amen. Sisi jobu uya chia wa heaven. Amaniye tu ninyina ano, akasa sisu ha. Mi mami mi papa, edi amaniye na ufom, ninyina abeka ha. Men tu nyami mchini wai, utu nyami mchini ya, ubinuhon. Kujemu hwa, ube sun afibo, ube tremu, ube nho babebo. Pajwe nishwe kavari, niye mom paye mao. Nyame, ube tumia buwa wai. Pajwe nishwe kavari. Na kase radi, miyime nifrusu mitumi babo chine. Enso ene misako fami babo, nma prapra humbi wako asore. Senebe ya, meshe mi jidi emu ma. Meshe mi jidi emu den, sedye jobu, she ni jidi emu deno. Ajidi fwa, moja ya sore ko, moja mpaibo, moja babo kinkain. Na muni nembe bibasa. Oba di se fo sawe china brawai. Nyame da suti ya kunyano sinye bon sam. Praise the Lord. Bebe ubi ame mpaye. Nyame ya utumi adie nyina ya die tifu nyina ya she wonsa. Ubi biara odama ni emwe shishini seja. Enam se enti ni jidi ya pawo umono. Radie bon mpaye. So be tu sa ankrofoni nyina ya jidi emu wa yesu demo. Bo ni biara omdia foforo omu. Ensema omaki kenti ya ni nipani wa sofwe radi fo ni nyina ya che omu. Ne huo omu bo. Na sanfo ombra wa nchenbiye wa yesu demo. Ni oma shuriye. Se ni ya wishi ya joba na imono. Radi she wa na imu. Se nebe ya ombe tumie jina kwa siye wye. Na se base u bana se u bubo u medina. Omususu ati omu din wa ngumanu mubi. Radi ya dine de isho. Nse mweni mwenyamu ne diwa sori ni sumhuru njine emo. Nipo omu kwe radi omu tia momu ntia siye. Masofu ongu sra ombe tumia kasema. Ebe tumia jini bonye fong kwa na mechili sanfu wa sori jina wana yesu biu. Eda wasi o yesu dimu na ebo mpaye. Amen. Amisha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.

0: ya kwasi niye wa wanyi ni enim. Enfonsuwa enya aba mumuse.
1: Mwende mo homo hon uwa nsensem.
0: Adena muma woni muemi mum. Adena muma wonsisi mumum. Ne mum na mudie mim. Na musisie. Na mudie enu anumumpo.
1: Anase munim se wona wontre no nya nyankopon ahene no momo na adaamo ebiamamofo ne abosomsomfo ne awarsefo ne ahuhifo ne mema wone mema da
0: ene awifo ne enebrefo ne asabofo ne ntokapefo ne amimfo enya nyankopon ahene no saa na nkamumu bitie na afei wadwaremo watemo ho wobumu bim Awurade Yesu Kristo din ene yen nyankopon honhom Mi wo nyeme nyina ho kwen nanso nyeni nyina na ye Mi wo nyeme nyina ho kwen nanso me mma bibia anhye me so Eduane ye yefono dia na yefono so ye eduane dia na onyankopon be mma ne mie no ayekwa
1: na nipadua nyɛ adwama modia
0: na ye urade dia na awurade e nipadua dia na onyankopon anyane awurade na onnam ne tumie so benyane ye mbi munnim sɛ mo nipadua ye Kristo akwa bi Mwemfe Kristo akwa mi nkwaye ni ujwama mfuwa kwa. Emparemi. Anase mwini mse diyo dini hubo ujwama mfuwa hono. Na oni na ye nipeduya bako. Ifiso kase. Umie nubeye hunan bako. Na diyo dini hubo urade hono. Eni ni ye hunan bako. Unyani ye jwama mbo. Boni biya nipaye. Eni nipeduye mu. Na diyo buwa jwama ane diye. Oye onuwa ni nipeduya boni. Anase mwini mse mu nipeduya. Eya wongkron kron wongumua. Unye free nyankopon ho na so dan na monemo na wo to mo abodin

ma owon ha yini won nanom a wowu won ni won ejanom a wowu won asasi so no ho enie sa kuro no anase o man no eja won ho ama bone nyame ne de enti o se obi a ewu no ho se ne mami ana ne papa enam so mu nyina di bone enti se ne beto om chemu nan uyade ebe bubo won ama wawu won ye won ye na won sie won obedane dane sumina ewu asase ani na afnane ekom ebedwire won na won afuno ayeye ewie mu no mane asase so emua eduane ni atwerosem ekafa enipa omotena wiase na omde boninkwa na omegya omho ama no ni okafa won ho no asmafo onwuma no etinum echemo bako ekosi du samre yemra na enkenya mre pa wo asafo di nkan no mo enkenya ne ehwehwe ama gana ehwehwe ama wiase nyina se ansa na yesu beba no o nyame nkan be kenya wo ho bi o ka beba besre wiase bi o manipa o mawu o honhun mu anyankwa bi o nipa mo wani nso o mu hunu nyame no mu hu heaven no mu hu enkwanko o manyankwa bi o edi samre na nkenya ekoso pa asumafo no ya adwuma ne sentre ne nipa pi sakra eba Ananias ne yiri nso asakra be kansafo no ho ne mom no mom makwanse ne ana meta kan wudansuom ne sie yiwa na wanum nsuo no binte wo sie yi nsuo no firu munyasa obetumi ewu edi se wunya nkwaje ana ensan na wodapo aye boni mo ensuo aye boni wanum binte ye yiwa ye fre bibia koma mutie eno ne beboa wo se base onu nu e kansika se mo kansase se mo kan bibia na se wo ya hwere wo nkwa wo se yesu nti heaven ti fa eno na abraham ka kire lot no wo se ye nua no made ti na wo se ekon asase su aye tran fie sei kakra bi ne ekọ iti misira o basumdwe mra ye ntem wai asumdwe eka kronkron ye ho ne de ko heaven without holiness no man shall see the lord follow peace with all men and holiness without which no man shall see the lord iti minia fa wai iti samri ananias ne ne yire safera o mato asase banabas ne di nkan ton ne de na oba ye no si peter ma hu se nyankopo adwuma no hieska timi wasasi bi makoton midi hu sika nyina ba se ne ebe di babu onyame adwuma ene ofre ne yire se ni monyam abana ba se nyai wo se ensu enya bie ye beton ne mo ye di nyansa beto ho ye first kedi nyina ko ne mo ye kwa ye beka se di skedi nyina ko ene nipa pititi aso de tro o mafa na gudie omunim se hell no mo kro ti amuno mu ha ebre owie pe na peter ka chense adinti na uma kwa ma bonsam defo no wura wakoma mu na odi tro kire honhon kronkron honkron kron o ye personality ti se nipa ye watin kan ye hunade ni bibia no eti nipa no pi fa de se honhon kronkron de mframa keke da bi o ye nipa bi subhana ti bi bia nipa wo no ewo mu no no susu obi enye nipa no wadi atra kire no honhon kronkron ye nyankopon na eye onyankopon na wadi atra ye dey a kire no okan ye kutukum na ananias da form na mrantie na fa no ko na yire nsusu onim ne asie oba ya na peter bi san se praise the lord hallelujah ne mame no praise the lord enye asem ketua obeti di ba bia na oka kire de se asema wu asase a wono kunu toy me pese me hu no kure wo mpa eti asema wukunu kan se sika no modije eno na modije ya na osu praise the lord hallelujah sini esi do urade na banabas nso a sheki ye no yesu su ye pese ye sheki ye hu kakra sa pepe pedi adije no se we grofom ko si wukunu omuna na ebobo ho minim danu se ne nsu ato na ya tiche mo omuna na ebobo ho no omba before ako owi ana onso da fom kutukum usore ana de tro di agro so ko heavy u be drew am ya hwe wo sakra wo ni tro ni hwiye se ye ketu ase ye kese yesu ka kire jufo na wo ma ji nyam suma so ase se ne waje aso ano ena o ka kire o mo se mo je mo firi ni mo ne oponsam akono die na moye udi tro aye adwene a wo de nsuom na ne ho ato no jare kama kama kama usere anaji true di agro e true di nipa e ko amani.

say believers' desire for the heavenly city. Say ojidini akono pa e wo se wunyama heaven e osoro kru kron kron no. E ka akono a e ade a ehuhia pa e ma ubi biara awo asase so se wo kon ano bibia aduane mpo toda ile aduane bi so so de mi kondo e toda so so mi kondo aduane sei e de ba na wadi na obo ato yem iti se ba se heavy aye ka ho asem no na wotwe na wotwe na wo kai heavy wa ku kwesi ada som busume busume brunya brani easter na wo kai heavy be din pass obi tumi akọ no ya de wo se dani de nyina e ho akọ no no e hye wa kuma mu ansa na wotumi akọ amna yiye making kind Hebrews chapter 13 to 16 perform wo heavy se se nyina eyo nkrofo a omunya akono ma heavy ansa na omukọ ho omodwene ho omobọ ho mpae omusun ho da omutu ho anamon ansa na omutumi akọ heavy. Hebrews chapter 13 make finche mu dumiensa ekosi dunsia no eno nti moma ye mfredi nkọ ni nchen ensraban na chi nkọ so a na hohora ye ni kret na hoda ewo ha nemom de ebe ba na chiri kwan na ye hwehwe nti moma ye mfa ne so emmo yankopon aye ya fo de da ene anofafa ebo no abodi no aba ye ye ni adiche na moma mweni empa so efise sa aforbo no so yankopon ni e de sene madi nka ya ka no se ka se akono a unyama heavier ne mebi wa mpese mede toto ho ma wote ase ye se obi ye taxi driver na se onam kwan so e kwa wa we na so e peso ote se obi fre no ana ye opa ne se se taxi it is odi na chi no nya te se ne dia wa hwe ya ode ka be kwa ko bonu to if you say eno ni ade e she na kuma mu ne mpa ye urade mi kwe bo amene ne ye fre me ti se nya fre no a na obo break na ogina akwa ko fe ni pa no yenso so si itumunya akono te se ne taxi driver nya akono e ma passenger e wo traffic mu a adamfo e be ko heaven amemfafo from so enka ho e drew abato ombra hwe politicians wo ma die so enkom sha omo pesu omo tie bibi omo ye ni se obetumi a win the next election komo foforo bie ni ho a wo bo a eto na so efa election no ho enti yensu so a ye ye agidifo anase wonya ye gidi ni nenam sa nyamsema wutie su na mu abeye gidi ni a se wo betumi akọ heavy a nya akọ no ma heaven to senior politician

mono metena bia no so na wadi wo ma eni esene me okasa kire Eli ebra ne ma ehia se ye ne ma emfra wa sorry them to the point he say aso dem po no e ma on be ba for the no muda eti yankopo ani anye ho kra eti de okaye ne se enti ewradi israel yankopon asema okanie mekai ampa se ufie ni weje fie enanti mesi mekai senka ufie no weje fie enanti menim da nanso masesa no enam ne ekoso enti masesa no efe de ewradi sie ne empare mekra na won wodi mini no medi woni na won obum enim tia no ebe bo ahohora ni buase kese na be dey e be ka won eji se basa mani bia towa me pacho men kese ntie nyame wai omomun nim nyame de omu kese tie nyame dada nyese bia mani bia to no nti na wo ojidi ni de o kristo ni obi a wasakra wadwe na one si heaven kwan so no me pacho men kese ntie nyame da de bia she nyame ni monyam si those that honor me I will honor. And they that despise me shall be lightly esteemed. One would dimini no, me di woni. Na one ubume enim tiano, ebe bo ahuhra, umbe kwe ni mguyasim. And he said, basse, emre mwe den tuwa. Show positive attitude like Shadrach, Meshach, and Abednego. Se basse, amanie biya tuwa. E wose, obo bra, ah, ebe meni pa, ekwa unweshia, unhusam pa, unyame no dasote ase, praise the Lord. Okay, Daniel, eti miensa, ichimu dunai na, eko si edungo china, Daniel, eti miensa, ichimu edunai. Osi Nebukadnezar buyase wonse, Shadrach, Meshach, ni Abednego, mu buwapa na mwansum anyame, na monsore, sikahonia, midi, masisi hono, efede se, mubu siyesi, mwonsese, ebra mobeti aben twene horo ne yi no mobekotodi a no problem na se mo ankotodi a mbe hu se yes nti se o kan ewe na o se na se mo ansore no a edo no mu odi mu begu oja efra na mfrono no mu no na onyame ben e no beyi mu afri mi ohene Nebukadnezar mesan ye nyame nsam ni papa e no okasasa na otwe ba kono e no ne egina so ene sembrema kwan edunsia na wose Shadrach Meshach ne Abednego buase ohene Nebukadnezar se ehia yense ebua oye ho asem biara ehia yense ebua oye ho asem biara wo weyi bosom ena aso besom yensu ye nyame ade a wo som no ye nyankopon sa no adwuma sika enuia a omodi ya bosum de nyame nse no adwuma ye de ye bo obad ye sum obad de na nkasa enye ne wa ye no bi na ye de ye nyame a ye sum no ebi se sane ma ni nyina ye hye nyankopon abufuo e ye chiwade e wo nyankopon nim nso ene nipa wo hwe ewiase nipa a omodi wo ho ama bosunsom enka bre kire sum okortism ne ne ka ho a omodo sum pa nyame eni chisa ne ma no bia ho iti Ephraim ran e mai eba asenye ya na ebinum ka se mrantie enye bone omoye young men omosa ye men na mimi de tata me de be mon se three champions hallelujah game ben na ye kese e chese nyami ni busum ni ibako abosunsumfo no dosu che christofor mapa no na ye basa ye se dudu ofunu mon odru hell abi ho se dudu ofunu bon pa wa be nya o punishment individually eti Shadrach Meshach Abednego man hwe ni padom no omo hwe nyame owo soro, praise the Lord in e don be gina ho omani ma nyame bo mo bo enti na make church so samane eto wa dem ka Shadrach die Meshach ebin to ho no why you ani mo bo mo bo ay oni mbo sa te samie nkwa so o na die di ka me ba dey bi menye sa enye sa your friend right a member you buy your friend won buy no e ye ja ene de won kotum ti ohini no bisa se de mugina na mugina na ti obisa won se omo de akokodro na omo ho mpopo if you say omo nim omo yankopon praise the Lord omo kra mi ni se no omo nim se nyame beyi o ma frije no mo omo se ye wogi die se nyame beyi ne se ama ne sa kra nyame nyansa mu so me ewu a eno nkyere se nyame ni tumi asa debi eno na gidi fo pia omo ntia se odi ho atu nyame so se ne sa de ato debi
fa ho to no so why so they were not afraid to die no mu in so se o mbewu nti o muka chen se nana ehu hia se e kan se fufuru bi a chire o de kan kan ne hwa ne ye dey e jina ye mpuye nya meda ye nsombo som da ye nkutu sika ho ne da iti nyese se ne ye ka se ye kutu e jina ne ahwe ne ebe ka ne ebe ka na ne aka a chire wo no enu ne nipa hu yo mbe report o ye ma wo no e hwa na ye jina na o hinu so awi ataso se se mo ankoto a mede mo be ye dai betu game we ye serious game pa o musu mo ankoto na de buka se mo ankoto a mede mo be ye dai mede mo betu game o mo ka che se na na the matter is already determined why should it be disputed e hu hia se trust si kunwa na lawyer a put you ni ne kika ka ho ye wie dada praise the lord Oye jidinia, we wasem dada, we jine se dada, bi bie ye boni bie mfa honi ya debe bro, kase mi di troki tuenya, sika debi, jina se, ube di nukre kusi u womo, waketu ya emo woda, di nukre kusi u womo, hallelujah. Nyami be shewe ni monyam papa pa, ene mkrofo pi fra unwe Christopher, so tronkwa na umu die. Anania sine safari adie nubi, umko heavy yon. O kan a decentie do no bakunchichi mu wotwea mame kinkan ho ntro obie ni ho a wudi tro sa bone e ho di mu bakwa be ko heavy amna ye ye en asofo mpotu mu gina popiti su di tro otwetwe eyi asifo foto a no di ko abrochiro pedola o simaso ma no no yesifo na huye we nyame na wo som no ana o si na ehufo eni wan wonyi ni enyina Ni echiwa diofo, ni udifo, ni nyamamofo, ni edutufo, ni abosonsonfo, ni atrufo, nina benya wonchefo, otadie jane sofi, ederi mono, eno ni uupre nono. Edise, uuditura, menfro hu Kristo ni, wefrijidie numo, Yesu kachre, jufwa, wamudi nyamitu, tu wahufu, shishi wahu, ya Abrahama, no mudito, se moja, mufata, no bonsam. E, tronkwa, no die, musu, na namuachi, na mudie. Yesu, se mini kwa eno krene die, enkwa, ubie nkwa ja, ni chaje so na mesu udi yesu echi a obedi no kra kwa kosi owuo mo iti nkrofo yi umu awi ataso se ye nkoto ene ohene so awi ataso se mo nkoto a meedai mekumo iti nyesese na eku gina ho akase na na ye paache o ne de keka ka ho umu hia mre biom de beka bibia eno anse de o maka na na o ma yedai o maka it was a matter of life and death ne ye owuo ene enkwansem esu ni nyina echi no Omu jina se nyamia fani ebede eboko. Life is desirable. Death is dreadful. Ubine kao se biani ede. Se ye kuwa, se nye adiketu wawo. Enso omu ye omagwe se. Se ibi uyama busumo die. Ibi uyama nyamia otia se. Praise the Lord. Hallelujah. We wana otia se manu, wana ibi uyama no. Se Paul, osakra eno, nena mabusumo su ni ditro ni ni ema. Kuntu mika se masia mitie yi. Mitime radi mi uyama ye ni die. Uko tu sa test no, but you are not living for Christ. Unti wama Kristo. Wabra bon komo die ni usuba ni bibia. Utu nyom dede densu nyamini wakumamo. Ene wase utumusie jina bebia. Ubia upeso umano. So upeso umane bukadneza. Good luck to you. Upeso umane na busuma. Good luck to you. Mimi die maema jense. Mi uwe ma Yesu. Praise the Lord. Hallelujah. Tisa ankrofonu siye jina na asemno tintini ni tie tie jina anese. Ebra. Omusie jina man yakopon ye nwie ebe tra ho achepa ebe fa ne makoma ko ne achirechire ewie chire no eka na buka dinza de so ana